frafo mi no bi ba ni chano. Amu bisa ni se hu ya mo boy David ba. Hu ya mo boy David ba. Na Yesu bisa won se. Mo ji di se metu mi aye we hi. Amu bua ni se ani owure. Ya jidi o se hu betu mi aye. Ena Yesu tini ni sa. O de kan we ni chira won se. Ha, Sania Mujidia Tiano, Mujidia Nimonquan, and Yasa, and Yasa Mamu, Messia Juan, or Huna, dear Amnumuha, hey, I'm the answer,

afere bawo se monukum ne ba na monukum no ade akodia na ba mukasu sumu kasa saseka muko logo logo kata majindini ni boss I am sake se bi dadi wachi ho ochie ke se bi besia hey betinyu mi wase

Ato, anatu se ujina ha. Peja wosawati. Ehan biya piyo wadema. Ewa redi aduma chedye gu krofo biso.

mo me ti sahana chese mi se emi bi na yesu ri chamo eni from for me no bi ba ni cheno amu bi sa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wehi amu bu ani se ani owure ye didi o se hu betu mi aye and I yesu tini ni sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sanya, Mujidia, no, Mujidia, any monkwa. And yes, sir, mamma. Messia, no, who not dear, I'm no more. Hey, I'm the answer,